0: Manye bifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage zo mutundu na omukugu kibombo salimu nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mprogram kalimagezi
1: zo mugave muzukuru wandu kwa kibombo salimu teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bisitambu demonsio na
0: kalimagezi
1: mbotunuli raizi la hili ebiyo kuruwa nsabie koze sa gama zima kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya Irani bandafa bakuze miaka mungu kila betu wali wawano wali wache baitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe chile cha kisi na kuzo umezi nya umezo ugo msambu lukumuluenda msambu mokage msiri wili amini ya liafuga bali bakomando chikumi bava mwizi laidi batambula kilomitazi nkumi nya nebayi ingira mu Uganda bako zeseda chika chenda okununula abasibe bawe bali chikumi mumu kaga chikumi babili baba zayo nga balamu ye setting je gamba Israeli jerina
0: buli wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zo mtuntu katibeno mumanyingo manyabi ubade tumanyi awofu komu manyamanyabi gena maso munsi ngo uliriza program kalimage zibuli wa sande wanaku radio budu radio yomtu.

0: Manye bifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage z'omutundu n'omukugu kibombo salim nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo muprogramu kalimagezi
1: z'omugave muzukuru wandu gwa kibombo salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule ensonga ezenja ulo nga bizitambudde munsi yonna
0: kalimagezi
1: mo tunulira Isiraeli ebyokulwa ensabye kozesa gama zima kwa inzo wabuta jiteka na gwanga ya Irani bandafa bakuze miaka mjukira betuwali wawan wali wache baitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe kile chakisi na kuzo umezi nya umezi ogo msambu lukumu luenda msambu mokage msiri wili amini ya liafuga bali ba komando chikumi bava mwizi la hili batambula kilomitazi nkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula abasibe bawe bali chikumi mu mokaga chikumi babili baba zayo nga balamu ewe ye setting je gamba Israeli jerina
0: budi wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zomu tuntu katibeno muma nyingo manya vio bade tumanyi awofu kwa muma nyamanya bigena maso munsi ngo wadiliza program kalimage zibuli wa sande wanuk radio budu radio yomu tuwa budi.

0: radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Omulungi ampuliriza munnange, nkulamusizzaako nnyo ku makya kuno. Enkoko oyinza okuba ng'ogikutte mumwa. Nga bwe bagamba nti munnange yasuza obyomulabira ku nkeera, mu kaseera kano njagala ogabaneko nange ku bigambo byange bino, osanga tojja kusigala nga bw'obadde. Nga sinnaba kutuuka ku mulamu ku musomo gw'olwaleero, njagala nsooke nkuwa ennamba y'essimu eno, giwandiike eri 07500 teekawo n'ennya 32 78 sembyayo 8 gikuddiramu eri 07500 43 27 sembyayo 8. Kakati nuna ku lwaleero, omulungi ampuliriza, njagadde ebigambo bino obiwulirize bulungi, oyinza obutasigala nga bw'obadde. Kakati olunaku lwaleero ensonga ze tugenda okwogerako nsonga za nkulaakulana. Gwe wenna abadde eyo mu kaseera kano ali awo nga weeteekateeka, ozuukuse. Abamu bulangite ekyali ku luba, naye nga si kubeerako nti toyagala kukola. Bulangiti eyo okyagisika, okyagyebisse ku luba lwa nsonga nti bw'okubaganyaamu ebirowoozo ekyamazima olabira ddala nga ne gy'ogenda tulabayo. Waliwo n'azuukuse mu kaseera kano ng'atuusizza mukolo. Akati akubaganya ebirowoozo agamba ntandikirewa, nga nawe talabawo. Ensonga nyingi nnyo mwe abalungi abampuliriza ze mubuusa amaaso, naye ng'ate ensonga ezo nkulu nnyo eziviirako omuntu okukaabanga olutata, okuziviirako omuntu okubeera nga buli kaseera y'abeera munakuwavu. Ensonga esinga obukulu y'ensonga y'omukisa. Mu bintu byonna by'okola, emyaka gy'olina, oba olina emyaka 4, oba olina emyaka 5 oba 6, tuula awo ofumiitirize. Ogaanye nti bwe ntambula nina emyaka 5, naye bwe mpita mu kkubo ow'emyaka 25 yampisaako benzi. Bwe ntunula eruuyi n'eruuyi emitala, naye tunuulira ebizimbe ebimeruka ng'obutiko, nze nina emyaka 5 oba 6 oba 4. Sirina wadde akayumba akamabaati 12. Naye bw'ogenda okubuuza nti ekikomera kiri ekiri emitala ekisinga obunene kyani, bakugamba nti kya gundi, naye ayina emyaka 28. Mwana wattu, njagala ozibuka amaaso. Ensi eno tugiyitamu na kulwanagana nayo, ensi eno tugiyitamu na mpaka, ensi eno tugiyitamu na kutetenkanya. Teweetuulako. Katonda bwe yali akutonda yakuwa buli kimu. Olaba naawe ayina emikono ebiri, oyina n'amagulu abiri, naye nga osobola okuba nga ne mu kaseera kano wenjogera ebigambo byange bino oli mu muzigo. Naye ng'eriyo ayina okugulu okumu, eriyo ayina omukono ogumu, eriyo atambulira mu kagaali ye nga tabeerangako na magulu okuva lwe yazaalibwa, naye nga ye Land Road. Naye gwe nga n'erinnya erya Land Road terikutuumibwangako. Oyinza okubeera awo ng'okola, gw'osooka ebweru mu kaseera kano wenjogerera, nga wazuukuse nadda, sinakindi abamu kati mwatuuse dda ne ku mirimu gyammwe mulimu okukola, abalala beebase. Naye gwe buli oludda gwe tobeera na ssente, abaana buli badda ku ssomero gwe ababuze basembayo, n'omuzigo gw'olimu mu kaseera kano guyinza okuba nga gukulemeredde okusasula. Naye ng'ate gwe z'onoonya okuzza omwana ku ssomero, z'onoonya okusasula akazigo k'osulamu ezibuze, ate eriyo aziina mu nnyumba ng'olumu azitadde na mitwetwe za kugulako nnyaanya. Mukyo nti okumanya tekuggwaayo mu nsonga zonna, olwanagananga nnyo n'okumanya ne kubeera kumpi ne w'oli. Ky'ova olaba owulirizanga pulogulaamu zino ziwa obudde. Oyinza okwesanga pulogulaamu eno weetandikidde n'egenda okuggwa ng'oyina chofunyemu kakati nojagala kutegeeza omulungi ampuliriza nti ensi eno buli muntu alina omukisa gwe gwali eyongolooza nti nze nasiraana nze Katonda yatonda kubeera mwavu nze Katonda yatonda kufiira mu muzigo nedda okyasobola okukyusa obulamu bwo okyasobola okuva mu mbeera eyo gy'olimu okyasobola naawe okuyitibwako omugagga okyasobola naawe w'oli awo ku capati z'osiika ku musenyu gw'osima ku nnyaanya z'otunda oyinza okunyooma nti nze ntunda manda buli kyaddi nange ngula eppoloti y'obukadde abiri nze atunda amanda ndigula ddi ku mmotoka eriyo abazifuga nga yali asima musenyu abagagga abasinga obungi ennyo be weegomba lwakuba nti okufuna kuno kwa nkiso nti omuntu ajja kusirikira ekyama kye tajja kukikubuulira naye omuntu bw'atuula awo gwe gw'olaba gwe weegomba ku kitundu gy'oli kizimba amerusa kirala buli mwezi amerusa kirala buli mwezi edduuka akola ddala buli mwezi emmotoka avuga ndala nga watudde naye n'akugamba gy'ayise ne byayisemu ne byakoze oyinza okwewuunya kale no teweetuulako omulungi ampuliriza ennamba yange y'essimu y'eno bw'obanga oyagala okumanya ekisumuluzo we kiri ekigenda okusumulula omukisa gwo nkubiraako nja kukubuulira omuntu osala magezi ky'okwebbulula n'ova mu mbeera eyo gy'olimu kisobokera ddala leka kugamba nti nze natondebwa kubeera bwenti essimu yange eri 075-00-43-27 sembyayo 8 ngikuddiramu eri 075-00-43-27 sembyayo 8 naye njagala otegeere okuva n'olwaleero nti okufuna kulinga mbuyaga bwefuuwa n'ezzeeruuyi mu ddakiika emu yasayisobola okukyusa n'efuuwa n'ezzeeruuyi mukyo nti obwavu bukulumye buli kyokola ekyo kye kitaleeta ssente buli kyokola ekyo kye kifa gwe buli kabizinesi kakookola ke kafa gwe tokulaakulana gwe togwebwako bizibu naye n'otuulaawo ne weetuulako n'otabuuza nti naye nze buli ekizibu ekijja ne kingwira buli kaseera nze nazza gwaki kale nno waliwo ebintu by'oyina okukola okukyusa obulamu bwo okukola si kibi naye ne bw'onookola n'osuula enjuba ne bw'onoozuukuka ku 8 ne bw'onookola n'osuula enjuba ne bw'onoetikka ebizito ebisingayo okuba ebizito nga toterezezza mukisa gwo guno nga tofunye ekisumuluzo kigenda kusumulula swiki eri ereeta ojja kukola otuuke okukaddiwa okootekoote nga buli kaseera gw'okaaba twaha ng'entulege kale nno omukisa gye guli teweenyooma okyayinza okufuna omukisa by'okola ebyo tobinyooma okyayinza okubifuniramu ejjamba gwalima leka kugamba nti nze ndi mulimi simanyi nti nyinza n'akuvuga emmotoka nedda mutunuulira ebizimba ebimeruka buli lukya ababizimba nabo bantu nga mmwe naye gwe wali otuddeko awo ne weebuuza n'ogamba nti naye teri lunaku lwesiza okukanga ku makya genda kukola ebizimba ebyo ebimeruka enkya n'eggulo ababizimba bafaanana batya mwattu nno ogenda okwesanga ng'omusinga n'obunene nga bwebakulaga omukyala ne bakugamba nti egyo emizigo 30 gya mukyala gundi nga bwebakuteeka ku minzaani naye omusinga obuzito ate nga ne byakola obinyooma kale n'omukisa weeguli okyasobola okufuna ssente n'ova mu mbeera eyo gy'olimu n'odda mu mbeera eyeeyagaza ensonga zino ntera nnyo zigamba abantu waliwo olunaku olumu omuntu eyambuuza nti naye Ssaalongo Nyombi nkola ssente nzirina era nzifuna naye oluwoiza obukadde 5 bukadde 10 ne mbuteeka mu nnyumba oba ku akawunti bwe bbaba ebizibu gye bifubutuka simanyaayo oluwoiza akakadde bwe bba ebizibu no biryoka byesomba eno mwana n'alwala eno bodaboda etomedde kino ekino kikozebwa ekiti ono akozebwa ati okukakana nga kakadde kaweddewo. Banja abazikola ne bazifuna naye nga bwazifuna bwezifuumuuka. Oli n'akugamba nti omwezi guno oguwedde nze nakwatako ku miliyoni 20 naye nga bw'omubuuza akataasa ke yagula tekaliiwo. Banji ku ssaawa eno n'akugamba nti nina omusiri gw'emmwanyi yiika 2 naye nga buli sizoni ssente zajja mu mmwanyi bwazikuwaako haafu yaazo oba omaze okugaggawala singa oba omaze okutegeera omukisa we guli ogwaze emmaali. Naye bw'omubuuza ng'ayinza n'okugamba nti n'ekikopo awaka ziggwawo nga sikiguze. Abantu bangi abakola nga ssente azifuna naye nga bw'azifunye bwe zimuyita mu ngalo bwe zifuumuuka. Kale nno omusomo gwange gugamba bwe guti, gw'alina ssente bw'oba ng'osandise okufuna ku ssente n'omanya nti akakadde ntandise okukateeka mu nsawo, ntandise okuweza obukadde 5 obukadde 12 mu nsawo, ng'emirimu gyo gy'okola gikusobozesezza okuba ng'otandise okulaba ku miliyoni 2 ku akawunti 3-4. Mwana tunjagala okukutegeeza era ompulirize bulungi nti teriiyo kintu kibi ku nsi kuno nga bantu kulaba ng'otandise okusuumuka. Gwe abadde avuga booda booda ng'oluusi ovuga naye alooni k'onookeera ku makya n'ogula emmotoka ne bamanya nti waguze emmotoka, nkubuulira nga tofunye bukuumi buno na ngeri ki gye bakolamu okukuuma maali eyo kubeerawo ate ezaale n'endala, ojja kukoma kukulaba mipiira gyayo weebadde epaakinze. Kakati njagala okukutegeeza gwe omulungi ampuliriza, okufuna ssente ogw'omukisa mulala era n'okuzikuuma ne zibeerawo nagwo mukisa mulala, naye nga gwe gusinga obukulu, gwe gusinga okutawaanya abantu. Kwata essimu yange eno nkubuulira ekyama butya bw'osobola okukuuma ssente zo. Gw'abadde ayina emitwalo 5 ne wayita emyezi 2 ng'olaba ne ku bukadde 3, ne wayita emyezi 4 ng'olaba ne ku bukadde 10. Abantu bangi oli n'afuna emitwalo 5 n'akoma mu kuzikwatako mu ngalo kuba tikuziraba naku 2-3 nga n'omutwalo takyagulaba. Abantu bangi abakoze bizinensi bagamba nti gundi yatandika edduuka lye n'obukadde 10 naye mu myezi 3 bw'omubuuza obukadde 2 mu dduuka tebukyaweramu, bwebukeera enkya ng'agenda asala kabanja ng'ataayongeramu, tamaze kutegeera ekyatwala ziri kyavaawo era kyavaawa. Ekisinga okubaleetera obuzibu kyekyo. Kakati bw'omala okufuna ssente n'omanya nti mpezezza obukadde 2, 3, 4, 5 oyina okufuna ekigenda okukuuma ssente ezo. Ssente ezo zisobole okuzaala zinne waazo nga teziggwaawo, bwe bugagga obw'ensikirano. Be basajja b'owulira abagagga ne bagamba nti famire y'abagundi eyo ngagga, buli mwana avaayo agaggawala. Ssente zaabwe toliwulirako nti baayavuwadde, zibeerawo mwaka ku mwaka. Naye mu kaseera kano osiŋŋaana omuntu n'akeera ku makya oba alimye emmwanyi ze n'afuna obukadde 30 n'akola edduuka nerimala emyezi 3 nerigwa, n'akeera enkya n'atunda ekibanja, ekibanja ekyo n'akwata ssente n'agamba kannyongeremu mu myezi 6 nazo ne zifa, kubanga teyasooka kutegeera bantu abagaggawala ssente ne zibeerawo nga zizaala zinne waazo bakola batya. Kwata essimu eno olyoke otegeere ekyama. Essimu yange nze Ssaalongo Nyombi eri 0755 43 27 8 0755 43 27 8. Bono bonkubidde essimu eyo waliwo ebigambo ebimu ebintu ebimu bye sisobola kukunnyonnyolera ku ssimu wano naddala mu bintu eby'okukyusa embeera. Naye bonkubira essimu eyo nja kuwa obudde nkubuulire lwaki obadde ofiirizibwa era nja kutegeeza lwaki mu by'okola byonna obadde ofuna ssente naye nga teziwera, lwaki buli bizinesi eyo gy'obadde okola yeefa, lwaki bw'oba tonnafuna ssente ebizibu tebijja, olufuna emitwalo 2 akakadde n'okateeka mu nnyumba ebizibu ne byesombanga mutwalo, n'osanga omuntu n'akugamba nti nze nina business yange ne buli lunaku nyinyuka n'emitwalo abiri magoba asatu naye nga bw'omubuuza akapoloti takakola takalina abaana be basembayo kudda ku ssomero ne mu kaseera kano waliwo abakyatudde naye ng'akola yasooka ne banne ebweru naye nga mu kaseera kano abaana bakyali waka waliyo n'atamanyi yamala gabatwala n'agaakange n'enjogere n'abasomesa tamanyi na gye zigenda kuva obugagga weebuli era osobola okubufuna osobola okugaggawalira mu mikisa gyo osobola okugaggawalira mu mpewo z'ekika kyammwe osobola okugaggawalira mu balongo b'ewammwe osobola okugaggawalira mu balongo b'ebukojja osobola okugaggawalira mu mpewo z'ebukojja zonna ate obugagga buva mu mukisa gw'ekintu ekyo ky'okola ky'ova olaba nze mbasiba mbagamba temunyooma mirimu oba oli makanika wa bugaali osobola okuva mu bwamakanika bw'obugaali obwo n'ofuna omuntu asobola okukeera ku makya n'akwata emitwalo abiri n'akola omudaala gwa capati omudaala gwa capati mu mwaka gumu ne gugula booda booda empya lwaki nti buli lw'ofuna ssente ng'ekiziyiwaayiwa ekizitta tumaze okukinogera eddagala zijja kukulaakulana zijja kweyongerako naye ekibaleetera obuzibu kwe kulowooza nti nkoze edduuka ntunze akapoloti kange kankole edduuka nfunye entandikwa nkoze edduuka lya bukadde 10 ne weerabira nti n'anajja okukusabako kyenji ku dduuka ali ayinza okuba n'ekigendererwa anajja okugula erindaazi ku dduuka ali ayinza okujja okuligula nga siri erimuleese naye ng'alina kigendererwa aba n'akulaba ng'obadde osiika capati enkeera oli n'akulaba ng'okoze edduuka lya bukadde 10 ayinza okufuukira ensonga si lwakuba nti olina kye wamukola naye akyayinza okukukola ekintu olw'okwagala okukubbako omukisa gwo abantu basiraanya bannaabo oluusi nga tebabasiraanyizza lwakugamba nti gundi yankola kino omuntu akyasobola okujja n'akusaba busabise kyenji n'akwata omutwalo n'agukuwa n'omukwata mu seefu yo oba mu nsawo yo n'omuwa balansi oba n'omuwa kyenji naye ng'anoonya mukisa gwo n'osanga nga gwe buli z'okola ezizo zezifuumuuka ezizo zezifuumuuka abantu bangi abali ku mirimu nga bakola bafuna omusaala gwe gumu mitwalo olina okulya nti ffenna tufuna emitwalo 3-3 buli mwezi ne wayita omwaka gumu n'osanga oli ng'aguze poloti naye ng'ono n'akagaali mu ttaka gulanga kakati ebintu bino mulina okubiyiga kale nno kikulu nnyo okunyweza omukisa gwo kw'ekyo ky'oba ofunye gw'alina akalimu ko akalimu ako kyasobola okwongerwamu amaanyi ekisumuluzo weekiri ekigenda okusumulula omukisa buli kimu kitambule bulungi gw'abadde agamba nti nze buli kyenkola bizinesi yange gyenkola yeefa bizinesi ekigitta tonategeera kyakukola gw'abadde agamba nti nze buli wenkwata ku ssente ezange zimpita mu ngalo tonnamanya kyakukola abazikwata ne zibeerawo ne zizaala ne zinnewaazo njagala okukutegeeza nti baategeera ekyokukola era ojja kwesanga nga gw'oli maneja wa bbanka naye nga maneja wa bbanka eyo gikozeemu emyaka 5 naye nga togulanga wadde akapoloti nga buli z'ofuna zifuna bizibu omusaala ofuna gw'amaanyi naye nga gwezo buli z'ofuna zigwirwa bizibu osange ate asiimuula mu bbanka eyo ng'afuna emitwalo 3 oba 4 omusange mu myaka 5 nga ye landiroodi yagula akapoloti n'azimba n'ennyumba lwa nsonga yategeera ekyokukola kwata ennamba yange n'essimu ejja kukuyamba bw'onooba ng'onoonyezaako essimu yange eri 075-00-43-27 sembyayo 8 ze Ssaalongo Nnyombi 075-00-43-27 sembyayo 8 kakati njagala kudda kubaana abagamba nti nze nkoze kye bayita empewo ntambudde buli gye ntuuka baŋŋamba lubaali yakusumbuwa balongo be bakusumbuwa simanyi muzimu gwa jjajjaawo simanyi biki nze emirembe gyambula njagala okukutegeeza buli lw'obanga ky'okola tekireeta nga buli kalimu k'okwata k'engalo gwe tekaleeta gwe buli kasente k'okwata k'engalo kafuumuukanga k'ogoba emisi k'ogoba njagala okukutegeeza ensonga eri emu. Nkubira simu yange nja kubuulira butya bw'ogenda okutereeza omukisa gwo, otuuka okulaba ng'emitwalo 10 bw'ogiteeka mu nsawo eno ogitereka, girwana nnyo okuleeta endala. Enkeera n'olaba 2 n'olaba 3, teriiyo sente esinga kunyuma nga kutereka kakadde. Ne wayita emyezi 3 ng'ate oyongerako bwongezi. Niyo abantu abasinga olw'obutamanya kyakukola. Bw'ofuna emiliyoni 3 n'oziteeka ku akawunti n'ozitereka, gigenda okuwera emyezi 3 nga zisigadde kamu kitundu oba kamu, n'obutabeerawo wadde 10 zonna ne ziggwaawo. Toyinza kulaakulana, ojja kukola emyaka n'ebisiibo naye nga gw'okolodda mabega. Kale nno y'ensonga lwaki nkugamba nti bw'oba nga weetaddeko olukomera, ne tuggulawo omukisa gw'okufuna, ne tuggulawo omukisa gw'okunyweza emmaali, ne tukusiba ekikondo ky'emmaali. Ekikondo ky'emmaali kino kikulu nnyo, kubanga buli lw'ofuna sente ne bw'oba ofunye 5,000, sente ezo oba omaze okufuna ekiggula luggi, kye tuyita ekiggula luggi. Nti 5,000 ago gasobola okufuuka entandikwayo. Bangi atandise okunyumiriza n'akugamba nti nze ndaba okukulaakulana ne ntuuka ku ssa lino lye ndiko. Natandika n'2,000, nazeewola na bwewozi, netandika okusuubula ali emyera gyange n'obumonde oba mu lumonde oba muwogo bannyaanya. Naye mu myaka 5 nali nguze ppoloti. Bangi abawa obujulizi ku nsonga eyo, naye butya nti mu bulamu bw'ensi eno olina okufuba okulaba nti buli lw'oteekawo akantu ak'okufunamu si buli omu nti ajja kukasanyukira. Gwe bw'onookeera ku makya n'obaako ky'okola nga kireeta ssente, tolowooza nti buli anaakusekera ajja kuba ayagala kibeerewo kikuleetere. Kale nno mbagamba ng'enkya n'eggulu nti kikulu nnyo okwetunulamu n'okumanya nti nfunye akasente kange kano naye nga sinatandika bizinensi eno, kiki kye nandisoose okukola okunyweza akasente kano n'okukaggulirawo emikisa kasobole okuzaala kannewaako? Abantu bangi mugenda ne mukola ssente, abamu mwewola na bwewozi, n'osanga oli nga yeewoze obukadde 10 agenda kulunda nkoko. Tamaze kutunula kulaba, nasooka n'ennunda embuzi ne zifa ne ziggwaawo, n'enziramu n'ensuubula enku nazo ne zifa. Kaakati ate ogenze weewoze kugenda kulunda nkoko, ekyamalawo ziri tonnakitegeera, ate oleese endala. Nsibanga mbagamba nti nga tonda kola bizinensi, olina kapito wo oyagala kutandika bizinensi, sooka onoonye ku Ssaalongo Nnyombi ombuuze kiki ekibadde kitta ssente zange nga sinnateekamu ndala. Tukirabe tukijjewo, era bwe tumala okukijjawo embeera etereere, kwata essimu eno ejja kutuusa ku ekyo. Essimu yange 0755 00 43 27, sembyayo 8, 0755 00 43 27, sembyayo 8. Gwagamba nti nze obufumbo bwagaana, nze ebyamaka byafa, nze ne bwenfuna omwami tampa. Yes, oyinza okwesanga nga sina mpewo z'ewamu, oyinza okwesanga nga sina mpewo z'abokojja, ng'ekintu gwe kenye gwe wakyereetera ebintu bingi ebisiraanya abantu. Oyinza okuba nga mu kaseera kano oli awo, naye nga gwe kasookedde obeerawo ku nsi kuno. Tomanyi nabo balamuza bbaati, tolamuzangako wadde bbulooka, tomanyi nabo balamuza wadde akagaali, naye ng'okola enjuba n'egwa ng'okola. Njagala okukutegeeza omulungi ampuliriza nti obulamu busobola okukyuka, noonyaako tukyusa obulamu, obulamu bujja kusobola okukyuka. Embeera gy'okaaba ekukaabya amaziga esobola okuggwaawo mu ddakiika, naawe n'olabika nti weegombebwa, n'abo be weegomba nabo bantu nga ggwe era bazaalwa nga ggwe. Oyinza n'okwesanga ng'olina bingi by'obasinga naye ng'ekikyakubulako kye kisumuluzo kiri ekigenda okusumulula omukisa gwo.

0: ngezi nkuwa gabu wanti bufuna chance nofuna obukadde bubiri weyala kutandika business nga tonna jitandika soko nonyeko nkuzimbira olukomero olugendo okutangira ebizibu kubanga ekyavuwaza bizibu ne bwono otunda ettaka emiliyoni 10 ne bazikuwa nokola edduuka lya adiweya njagala okutegeeza nga totadde olukomera utangira bizibu zijja kugwawo tukukuba empale ekiraka bangi bemulabye ne bakugamba nti gundi abadde n'emmotoka gundi abadde n'ebizimbe gundi yafuna sente abadde mugagga ku ssaawa eno ngonoonya nawo n'omupiira gw'eggali awakati gukyaliwo ononya n'akabuza awakati kakyaliwo otuuka ewaka w'omuntu ne bagamba nti oyo gundi yali mugagga muvundu nga sente zimuyitaba naye nga mu kaseera kano bw'otuukawo oyinza n'okwewuunya abantu bangi abagaggawala ne bafuna sente nga buli kyakwatako engalo kireeta sente ne bakugamba nti gundi oyo nti ekyo ekizimbe kyali kya gundi ne kiri kyali kya gundi eri ettaka lyali lya gundi ziri wali mulaba emizigo giri gihe gyali gya gundi naye zaggwawo tewafuna lukomera buli lw'ofunanga ekirungi lwana nnyo ekirungi eky'okulaba ng'okisaako olukomera kubanga bakiyaayaanira be bangi omukisa gw'okufuna gulinga ekimuli ekiri mu maggwa nga kirungi nnyo buli omu aba akiyaayaanira kaakati njagala okutegeeza nti bwe tuddira omukisa guno ne tugusibaga ne tuguteekako olukomera gwe tonyooma ky'ofunye lekaga nti onoomala kufuna bukadde 10 tulyoke tubuteekeko olukomera tojja kumala kufuna miliyoni 3 olyoke oziteekeko olukomera nedda ne bw'oba ofunye 20,000 oyagala kusuubula nsawo z'amanda 2 tuteekewo olukomera olutangira ebizibu obugagga ojja kubufuna kale ndi ssimu yange yeeno eri 0750327 8 njiddamu 0750327 8 ensonga zonna nzikolako oyagala genda Bulaaya waliwo omuntu wali Bulaaya yagenda ebintu byagaana okutereera sente zikuyita mu ngalo bizinesi tezitambula bulungi oyina w'otunda waagaana oyina gw'obanja yagaana okusasula gundi ayagala kutwala ttaka lyange gundi namuwola sente zange yagaana okunsasula nkubira ssimu olisiima ng'ensonga ziwedde ssimu yange yeeyo 0750 8 7 8 ze Ssaalongo Nyombi mbagaliza okubeera obulungi
1: musasa gya pookino obuddu mu kibuga Masaka
2: kati
1: mwe tusinziira ne tutagaza abatwalijjako
2: radio.

0: ngira mukale wachi ne jibere mitwale etano
1: nze mugenye mbere eno kigenya sente zo banange ntono sente za watu niwa omwezi okola business ki okujja konga tuba twerimbye twenza kola business yonna oba ganti sente ezo zizazeemu oba okolotya kale babadde bagezaako ganti bazibawe mu bbanga lya myezi esatu naye era ezo sente tezimala myezi ena emitwalo kkumi kati aba agenda kukola ki ezo sente tezirina kyoyinza kuzikolamu okujja kugamba nti kuyamba bakadde kugula obwo obuntu bwenjogedde just n'okubeerawo ng'omuntu oli comfortable n'omanya nti mu myezi ena ojja kufunayo emitwalo kkumi weewaawo nawuliddeko nti bayinza okuzongerako emitwalo esatu n'ekitundu era zisigala ntono kubanga kwakati embeera y'ennaku zino obusuubuzi mubumanyi okulima mukumanyi kwagala sente nnyingi
2: Dr. Semaledo Gracias Lewis nga nva mu ggombola ye Malongo sub county Lwengo district Malongo Palace gwe muluka ekyalo Lwentale North omulamwa gw'abazeeyo kubanga babawa sente ezo ntini nnyo ddala naye gavumenti eno erabika nti ng'ejjirira ng'ekoye omukadde okuva mu myaka emeka aw'omusolo naweza emyaka 8 ne basuubira omuwa omusaala emyaka 8 emitwalo 2 n'ekitundu
3: 8 mugumu gyenina ezaafu abakadde amanya baagatwala ddagali ku woofiisi situlaba bwe batusoma owuli papulowa zaatuuka wati zaatuuka situbimanyi hii n'otunwa n'osoberwa tolina kikuyamba
4: telikwebaka neofiisi twebase gyatufeeko atuba tulondera abantu abadde atulabirira naffe kubanga nze sijja kuva eri wange nze ntwala bannange ku kyalo ninako abakadde 30 mulimu abateesobola kutambula
5: Nkwebaza otu wakade n'owuliriza radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo nga maliriza amawulire ag'obudde buno bino by'ebimu ku bigabaddemu Omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda General Kaguta Museveni avumiridde ababaka ba Paalamenti abali ku ludda oluwabula gavumenti abafuna ssente za gavumenti ng'omusaala wabula ne batafaayo kulondoola nteekateeka za gavumenti ensimbi eziteekebwa mu nteekateeka ez'enjawulo ne zifundikira nga zebbiddwa so nga ne poliisi mu bendobendo lino ery'e Masaka erabudde nga bw'etagenda kuttira muntu yenna ku liiso anaakwatibwa naddala mu budde obw'ekiro ng'ava kulaba mupiira kubanga bakizudde nti obudde buno ate abamenyi ba mateka we bakoze so kusuza abantu kutebuche amawulira gobudde buno kanga fundikire tova ku radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo sa wanyoge na kufuna amawulira amalala 5 mukaga ne sawe ziddako ojja kufuna amawulire nze prosi kabanda na nyanze kankwagaliza olunako olulungi
6: Gabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com Radio y'omuntu wa bulijjo
7: 98.8 Masaka 95.5 Kampala Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo
6: Esawa wano ku Radio Buddu Esawa, zidi satu ezo kumacha. Budde bwa media mbelebelye. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
8: Gwe mama ayina olubuto, kyandibadde kirungi ne weewala okulya ebintu by'amasavu, ebintu by'engano, n'ebirala ebiyinza okuleetera omwana wo okugejja ennyo, ekiyinza okuleetera okukaluubirizibwa mu kumuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
6: Eyo yebadde Health 30, wano ku Radio Buddu.

nga liba kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanye visinga wo omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizwa banki kuru ya Uganda sente za customer zikumibwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukade 10 amateka no bukwakulizo bigobedirwa.

0: okuwera abansi bannansi baalyo nga tesosola si kya busosoze. Manyi America erimu abaddugavu bangi, yemu ku nsi ezirimu abaddugavu abawera. Kati egamba nti yo tekikola mu busosoze, ekikola ku lw'obulungi bwa America. Jukira nti President Donald Trump aliyo, ensonga gye yajja naye ya Make America Great Again ajikuteka nabwala. Era ono omukummonsi wa firimbi munansi w'eggwanga erya Somalia, Omar Abdulkadir Atani, musajja watu awo ensonga weza asinzidde okumwononekera. Yabadde yeesunze kubanga afunye tutumu ku myaka gya 34 abadde amanyi okumenya likodi nga ye musumari ya refari asose mu byafayo bya Somalia okulamula World Cup myaka 34. Kubanga musajja ono bamuzaala 1992, abamuyinza n'okubanga mukuza naye birthday bamuzaalanga mukaaga ogw'omukaaga mu 1992. Abaddewo pira akuze yeekuziza yeesuumuusiza yeerinnyisiza yeesitudde okutuusa w'atuuse w'atuuse. Naye nga musajja mukulu ono yatandikira ddala mu Somalia First Division ng'afuuwa omupiira mu 2018 FIFA n'emulisitinga n'emu obuvunaanyizibwa bwa refari. Azafu wa First Division FIFA n'emulaba n'emuwa emipiira, era mu mwaka gwa 2024 yakola history n'afuuka omusomali yeyasooka mu byafaayo okulamula Africa Cup of Nations. Yafuuka omusomali yeyasooka okulamula Africa Cup of Nations, era abadde afunye tutumu gyo bamulonda mu Africa nga ye mu lefari yasinze okumonta firimbi. Era etutumu eryo terimukomezaawo, bamuwadde omupiira gwa Aston Villa ne PSG waga nti awo tukukuwadde katukubagize. Sawe soke tambudde bwetyo, sativa yejikutuusaako kijimusa kya mulembe kinoonyeeko. Ngenda kujja amauri yekagagwe tujje tuwumbewumbe tova ku y'omuntu wa bulijjo.
1: Ibadde mwe byokuyiga binje naye kansuubira nti nawe oyina ky'oyizeemu. Essaawa esooka ya programu twezimba bwe tutyo bwe tugikomekerereza ng'ekutuusibwako ekijimusa kya sativa ekiyamba ebimera okukuuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana, era nga kiyamba ebirime naddala emmwanyi okukuuma ebimuli obutakunkumuka kunookugejesa ebirime nga wootameroni, green pepper n'ebirime ebirala. Ekijimusa kya sativa kisange mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi tano ez'okumakya. Budde bw'amanyuka, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
2: Gwe mama ayina olubuto, kyandibadde kirungi ne weewala okulya ebintu by'amasavu, ebintu by'engano n'ebirala ebiyinza okuleetera omwana wo okugejja ennyo, ekiyinza okuleetera okukaluubirizibwa mu kumuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health 30, wano ku Radio Buddu. Amawulira agasensuddwa, ageekenenyezeddwa, amawulira ageesigika. Gano ge mawulire ku 98.8, 95.5 ne ku www.radiofm.com. Radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Wasuzo chano omulungi awuliriza ge mawulire ku Radio Buddu, Radio omuntu wa bulijjo. Omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim nze ntiredde okugaba somera. Betutandikirako mu disitulikiti ye Gomba, abatuuze basangibwa ku kyalo Lubanyi nga kino kisangibwa mu ggombolola ye Maddu mu disitulikiti y'emo, baguddemu ekyeka ng'amakyaga olunaku olwaleero oluvannyuma lw'abatamanyaŋŋamba abatannaba kubeera nga bategeerekeka okulumba mutuuze munnaabwe ono ng'omulimu gw'akola gubadde gwa kuwola nsimbi. Baamulumbye mu maka ge ne bamumiza omukomuso n'oluvannyuma ne bakulita n'ensimbi ezitannaba kutegeerekeka mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Omusasi waffe Mbeke Kasanyo asobodde okulondoola ensonga eno, era buli kimu akitutuusizzaako.
4: okusinzira ku kansala w'omuluka gw'ekisozi Luyimba Zitwaha eranga neiba w'omugenzi abazigubano basoose mu maka g'omugenzi ne bakwata abakozi bonna.

0: Babademo ne babasiba emigwa ne babasa emanju w'ennyumba era nti kibira ngo bwe yatuuse kwe kuyita abakozi bonna nga tabawulira kwe kusalawo yeggulire wabula nti abazigu baafubutuseeyo gye babadde beekwese ne bamukwata ne bamufumita ebiso ebyamugye mu bulamu bw'ensi eno era kansala Luyimba Zitwaha annyonnyodde nti abazigu bano bwe baamaze okwetta kibira ngo ne bakuyita n'ebintu omuli pikipiki ensawo z'emmwanyi enkalu ensimbi n'ebirala era ono avumiridde nnyo ebikolwa ebyekko nga bino
1: ne bajja awaka bakwata abakozi omwabadde ne muzeeyi ne babasiba emiguwa ne babasa emmanju nga basibye ku mimwa teboogera ekiteeberezebwa nti balabika babadde bawuliziganya ku masimu kubanga bamaze okusiba abakozi bo ne basigala awo nga batiiza kati kibira ngo yagenze okujja ne pikipiki ye ayita abakozi teri anyiga n'agamba kagule wayingize piki alabe buzibu ki teyamaze okuggulawo abantu bano abateebezebwa nti babadde beekubira amasimu kubanga we yamaze okuggulawo bw'ati ajja ayingize piki gye bavude ne bamukwata naye tebamufumita ebiso mu lubuto ne ku bulago era n'afa ne bayingira mu nju ne bajjamu essente zonna zonna enkalu n'emmwanyi ezimu ne bazitwala kati ate ne piki yennyini eyi gye yabaddeko ne bagivuga.
0: Muganda w'omugenzi Makanga Dutch mu kwogerako ne Radio Buddu atunnyonnyodde engeri gye baazuddemu nti muganda waabwe alabika ng'afunye obuzibu ng'abamu ku batuuze abasanze pikipiki y'omugenzi ng'esuuliddwa mu kasenyi akamu.
2: Abadde neebase ewange ekiro wanga 5 n'ekitundu ne nfuna essimu y'omwami omu ya muto wange Edward Kyeine ng'aŋŋamba baaba okibira ngu amukubiddeko jaa nga bagamba pikiye bagiraba mu lusenyi olugenda e Maddu wano nga ku garden gye bazimba era nasitukiddewo ne tuvuga pikipiki twagenza okutuuka ng'oluggi bamaze omumutta nga bazizzaawo oluggi piki nga bagyeyambisizza ne batwalako wamu amu mu lusenyi we baagirese ndeza baba babadde ba mmotoka piki we baagirese ne nga
0: Radio Buddu edyo y'omuntu wa bulijjo Mbeke Kasanyu mu disitulikiti ya Gomba.
3: Vanyuma tukitegeddeko nga poliisi esobodde okubeera ng'etuuka mu kifo kino omulambo ne guggibwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro eggombo ogenda maaso n'okwekebejjanga n'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Ate oluvannyuma lw'okusomebwa kw'embalirira y'eggwanga 2026 bannayuganda basabiddwa ogenda maaso n'okubeera nga bakola nnyo basobole okufuna ensimbi ezigenda okugiwanirira. Okusaba kuno kukoleddwa Byansi Sande Ambrose Kafunda ono nga ye ssentebe w'ekya Kyalochebo y'ekikombe ekisangibwa munisipaali y'Emityana mu disitulikiti emu bw'abadde ayogerako n'omusasi wa FM. Ono agambye nti kyannaku bannayuganda abasinga b'essulayo gwa Nagamba ne batandika okulera engalo ensimbi ne zibatika okubeera nga zibeeku byampi so ng'ate be balina okuvaamu emisolo egiwanirira embalirira y'eggwanga. Kafunda akinogaanyizza nti gavumenti bemala okusoma embalirira tewakyali kyakudda mabega okuggyako bannayuganda okukola ennyo okusobola okubeera nga basasula emisolo ate nabo n'abawamagezi sekinnoomu buli omu atuula ewaka ewuwa atandika okubeera ng'akola embalirira kwagenda okubeera ng'afulumiza ensimbi ssaako n'ezo zagenda okusigala ng'akuuma.
4: Gavumenti bw'esoma bajeti yaayo naawe soma bajeti yo mu makaago muyige okubalirira amunoonye amakubo omuva ssente naddala amakubo amalungi ate mukwataganire wamu omukyala n'omwami mwenna okuba nga mukola awamu n'abaana baffe naddala abakuze muyige okukekkereza mu budde buno sobole naffe okubaako tageti gye tutuukako nga abantu ate aba wansi. Anaawe soma bajeti tolowooleza kukwata ku kintu kya gundi oba ekya gundi osobole okuweza amangu. Kakasa nti ogenda kukola bukozi ekirungi nti okyali muto okyalina amaanyi n'obutaboola mirimu kubanga buli mulimu ssente mweziri muve mu kukuba ebikalu mwegendereze muleme okkuba ebikalu saawa ya kukola.
3: Eyo nga tuvuddeyo ate baba kugwa abatwala ebyamazzi mu disitulikiti y'e Gomba bavuddeyo ne bagumya bannaggomba nti enteekateeka z'okubunya amazzi amayonjo mu bitundu eby'enjawulo zikyagenda maaso era bazikuteeka nnabwala nga mu kaseera mpawe kaaga bagenda kuzimaliriza. Bano bakulembeddwamu Inginiya Geoffrey Wamala ono nga yatwala ekitongole ky'ebyamazzi mu disitulikiti y'e Gomba babadde ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'amazzi oguyindidde ku ssomero lya Kigezi Catholic Primary School mu Gombolola y'e Maddo. Agamba nti enteekateeka ezisinga zimaze okubeera nga zikolebwako bannaggomba okufuna amazzi amayonjo. Na bino omusasi waffe Mbeke Kasanyo yabikuŋŋaanyiza.
0: Ingeni ya Wamala wano wasinzide na tegeza ngo mulimu wago kubunye sama za mayonjo bubagu tuusiza kubitundu sanfu mkaga kubuli chikumi elante chisanja chino biri abili mkaga biri asatu mugumo wachina gwela kongo mulimu guno bagu tuusiza kubitundu chinana ero na nyonyode ejimu kumidimu emikulu ejikolewe chitongole chino omuli okubunye sama za mayonjo okukumobu yonjo mumaka ne milala minji
5: kusazo tuli kubitundu nsanfu mkaga na inga tulu ubiro kulawa angatuli enda kubitundu chinana mwaka kwewe nsindi bili ya bili mwe tano bili ya asatu tusinga diteka kula angatubu njisa maza agatabu ngabante wate ambula kuhisa kilomite mu kebasa anze mazi mayonjo ele choku bilo kula angana mazi ne system ze tuchadewo nga zibe razu kule chise iracho na nga zuwa avantu wa famazi ilo mlamu ugu kusatu angaguli nito kula angatubu tuteka uo kumanyisibwa obuyonjo mu makaga fe ne mu bitundu bya fe okulanga tebama ansamansa buchafu mu byalo bya fe
0: mungeri yemu ingini ya wama era nyonyo denga we balina ekizibu kyetaka we bayinza okutekera banagomba amazi amayonjo
5: atino obuzibu bwetaka nga tugenda okuzimba project abajikira obulungi munjukira nga tuzimba damu ene ya rachibira atwafu obuzibu mbwaba damu ya wawo kumalizwa wansonga twaina ebizibu bwetaka ebya abantu alakode mu koti yetu ebaza chairmani abigavana chairmani chiviri abako ataga nokulabanga nsonga yetu ajigusa ne damu ne solo okugerawo
0: ate yes central district yegomba abigaba George asinzide mu kukuza holona kulono nategeza nti enguzi ejudde mu bitongole ebikulembera project za government yevili deco project zino okubanga zisanyizibwawo mu bwangu
6: obuli bwenguzi bakuwaddo obwa kalinda luzi olowoza kuchakulukuma olowoza kuchaluka mukami sente ezo ziragawa chama nero sitiri ulabati wali yedamu ya fe ya simi wamini yedegeya olwalero na iseyo abasajja bajiba ero genda kuulire ngumi yetaka ngantansa damu ya bantu era mugamba bigaba kalintalu
0: rale diyo budu edyo yomuntu wabulijo mbeke kasanyu mdisi wikitie gomba
3: Mwanja uliriza, negulire ino tetugena kubiranga tuzukawo, ogaba somira mbado mwagave mzukulu wa ndugu wa Chibombo Salim. Awaisira mwina, tubayagaliza jume nunji, agunde gundo mteregam.
7: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo. Wano kuradio budu, bulisa

0: banduzi
1: basi
0: kabusisi aa abantu bategera era bomunnyonyola asobola okuwulira kivola nena bya makuba ago yagakozesa bwe gatyo ago kuberanga yannyonyolanga basaba n'okubabuulira era ne bawulira so gwe tobeera nnyo na kiri kigamba ayina okukola kye mugambye kivola ba owekitiibwa Allah yagamba nabbi ni lasta alaihim bimusaitir tolwana nnyo okugamba nti bayina gwe bategeeze wama alaika illa albalagh bategeeze kuba omuntu bw'omutegeeza ajja asika ekintu kino mpola mpola eri omuntu ajja okukwatirawo agambe bwe batyo bwe bagambye akyusizewawo wennyini nebaayo oli nga kijjamuwa akaseera tebasobola kutambulira ku PCM kyovola n'entegeera zaawukana abantu babeera muholo oba awantu wasomesebwa kino njagala kukulaga nti abantu tebali ku musawa gwe gumu oba ku ntegeera yemu omuwalimu oba omuntu yenna asomesa tutwala abantu bonna omuntu yenna asobola okusomesa n'asomesa ebintu noyita abantu bataano ababaddewo nga basomesa nobagamba bannaye buli omu ambuulira ebyasomesebwa buli omu ateekwa kukuwa kiki naye nga eyabadde asomesa yabadde omu buli omu yayizeemu kiki kino kyekikulaga nti buli muntu alina engeri gy'alisivinga message nga yeetaaga amagezi n'omuntu omutendeke okumanya nti abantu bano banjawulo tebasobola kutambulira ku peesa etya emu nabwe kityo obusiraamu era kyebutukubiriza ebbanga lyonna kyovola bobuga ndi wadhakiru fa inna dhikira tanfau almuminin mujjukize okujjukiza kugasa abantu ng'emitima miramu atuuka n'ategeera ekintu ky'omugamba kansembyeyo okubeera nga ntumira ku baganda bange basomesa bannange bensomesa nabo era mwe muli principal w'essomero lya Umaru Secondary School erukulavu Sheikh Ismaila Kasiita era ne Baasa ne Sheikh Muhammad Ausi Gaddafi ne Sheikh Aminu Kabwama ne Mr. Mkwaba Saidi y'ekizungu era nsaba n'abawalimu bonna bonna bwe tukola omulimu gwe gumu okubeera nga tubangula n'okugunjula abaana b'eggwanga okubeera nga tujja funa mu maaso awo abaana abalimu empeke emera era nsaba ntwala omukisa guno okubasomera ku nnamba omuntu yenna ayina obwetaavu oba ayagala okubeera ng'ayogerako ne bekikwatako ku ssomero eryo okubeera ng'atuwa abaana
1: katono nnyo nadda ku nsonga
0: eyoleero
1: olunaku lwajjuma omuntu biki byandisanye okubeera nga ate akolera ddala ku lunaku olw'ejjuma oba oliawo olunaku lw'okuba nga ate lutambula bulungi lusobole okuba nga luggwako bulungi olunaku olw'ejjuma kuba lunaku lwankizo nnyo nadda mu jina
0: ey'ekiyisiraamu olunaku luno olw'ejjuma ebintu ebyatukubirizibwa okubeera nga omuntu akola muno mwe muli okubeera nga ekisooka nakyogeddeko omuntu okukeerako okukeera kuba nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti burika ummati fi bukuriha abantu ba umma yange bayina omukisa mu kukeera yayogera kukeera okwo okumakya naye okukeera kwonna kulimu baraka era omuntu yenna akedde kino kiri mu jadrab kirina experience yakyo ku bantu abakigezesezza omuntu yenna gola nga akeera abeera successful mu bintu bingi era omuntu atakeera bingi nnyo bimusuba bimuyitako ekyo obusiraamu bwakitutegeeza dda ekyokubiri okubeera nga olunaku luno olw'ejjuma omuntu ayambalako bulungi okwambala obulungi kya mu ddiini yaffe n'oyambala bulungi n'abaana bonna n'obakolaki n'obambaza n'abantu bo deka abantu bo bakumanye nti taata bwe lwatuuka ng'olunaku olw'ejjuma lwabanga lunaku lwanjawulo ng'alaga lunaku lwaki yatukwatanga n'atutwala netwambala ku ngoye ezinyirira ze tutambala bulijjo abaana bajja kukula nga bayina kye bakusomeddeko nti eddiini yo gifaako naye gwenna

0: Angola tanga ina biano njia
1: akagua
0: kaga tata ya noti inganga wano weyagena ngo kusoma yafanga yoku din kino chine engeri jechisiko mwana goyinzo okulaba nga message yinzo kubanga teja tuka bulungi na ye oboso message omwana nokuna kuna kubanga ne baba bana bajja bagamba fechitafe yasomanga era yagalange dini ye ogwo mutima tutekeddwa gusiga nga tulagira ddala munnaku zineza fenkulu ng'olunaku lw'ejjuma lunaku lukulu mu busiraamu nga bwe mbagambye n'ebirala bingi nnyo okunaabako ku lunaku n'olw'ejjuma kiri sunna okunaabako n'okubeera nga omuntu ye bakawoowo yani alabikeko mu kifaananyi kisinga okubeera nga kiki nga kirungi nga batukulembera abatusookawo bwe beetegekeranga ennaku zino olunaku luno olwaki olw'ejjuma naye kati olwaleero osanga abantu ng'aliku ali ku ntambula ze n'omugamba n'omuga waayi okimanyi nti olwaleero lwa jjuma nagambadde sikirowooza nako nega watu se wali mulamu era buli kimu emirimu gya gitambuza bulungi nega mu byatabala lunako olwaki olw'ejjuma nze nyina mikwano gya banyumiza batambula kugenda eyo ku bizinga naye waliwo musajja gwe basanga yali musiraamu mulungi era ng'ayagala obusiraamu bwe nenga takimanyanga konti olunaku lw'ejjuma lukulu era ng'alina emirimu gye gyakola nenga ate asinga kubeera bize ku lunaku olw'ejjuma era bwe batuuka ate nga imaamu bagalana nnyo ne imaamu era bw'aba n'abagenyi abasindika wono okubeera nga abawakeya abagenyi ba imaamu ne imaamu yagamba abagenyi banabagamba mu butuufu mukwano gwange oyo tayagala kujja kusaala ku jjuma naye bwe muba mugenzeeyo ng'amaze obbafaako bbala mumugambeko nti olunaku lw'ejjuma lukulu abengawo bwe baatuuka n'amala obbala birya bulungi buli kimu njagala kukulaga ne hikima ezimu ku nkwata mu kusomesa bamala imamu bamugamba omusajja bamala bamugamba basiibula ne bamugamba naye nga situkulabye mu jjuma ejjuma tugisadde n'agamba olunaku luno olw'ejjuma mbeeramu bize ensonga yange nagitwalako ewa imamu nga njagala tukyusa olw'ejjuma luno ejjuma tugisaale ku lunaku olulala kuba luno mbeera bize ne bamugamba ndinedda olunaku lw'ejjuma terukyuka ddwe oyina kutebengera nalwo bwolwo so kyali kikwata kyankwatako nnyo ekintu ekyo
2: kazi tuyanze nnyo
0: barakallahu fiikum nsaba ekitiibwa allah abeere nga abawamu obulungi
2: allahuma amin tuyanze nnyo tuyanze ege tubadde ne sheikh Abdulnur Sowed gwe tubadde n'olunaku olwaliro mu nteekateeka eni ya juma special inshallah olwokutaano lujja era tujja kubeera ku 5:00 paka essaawa zijja kubadda 6 amawulire ag'ebyobusuubuzi ge gaddako oli ku 6 tuva ku redio buddu ey'omuntu wabijju assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: waalaikum assalaam
3: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi mukage ez'omutuntu. Budde bwa mafumba gabya misana. Webale kuuliriza Radio Buddu.

0: gano ge maulile ge byobusubuzi wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Kati zimbe nyumba ye yo bwannanyini ngofuna loni okuva mu Housing Finance Bank eyazimba mpola okutuka ku milioni ya 5 zinongozisa sulia mu myaka 3. Loni eno osobola okusalawo kugisasula nga buli mwezi oba mu makati g'omwezi okusinzira ku nnyingizaayo era nga loni yo ekumibwa butiribiri ne Credit Life Insurance nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira loni kyekyapa ky'ettaka lyo zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank eruŋŋamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'ensimbi za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10.
1: Ziweze sawo mukage z'omutuntu ogw'olunaku olwaleero wasibye otya gwe nawuliriza omukutu ogwa 9-8 akatonyeze 8 ne 9-5 akatonyeze 5 Radio Buddu kadde ka mawulire ga byabusubuzi nga n'ogakusomera ndi Dembe Davis. Abakulembeze kwosa n'abakulira enteekateeka ya Parish Development Model.

0: mu district y'Bukoma Nsimbi balaajanidde gavumenti okwongera ku nsimbi ezigabwa kisobozese bangi ku bantu okuziganyulwamu. Mu nsisinkano gye babaddemu n'omubaka waabwe owa Bukoma Nsimbi South Hassan Mukiibi Sserunjogi mu maka ge e Budda okulaba enteekateeka eno bw'etambula, abatuuze bano bagambye nti basanze okusoomoozebwa kw'ensimbi ezibaweebwa buli mwaka okubeera entono so ng'omuwendo gwabo wababeera bazaagala bangi. Abatuuze bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM mu ggombolola ya Kibinge Frank Musoke bagamba nti embeera eno eviiriddeko bangi ku bannabukoma nsimbi obutaganyulwa mu nteekateeka eno.
1: Kyokka buli ssente ezijja buvunaanyizibwa buli kyalo okukiwa omutemu ogwo. Kati ne weesanga ng'ekyalo kimu kiyina gulupu sinya kyokka owaddeyo bantu bameka basatu. Weesanga ng'omwaka wadde ekyalo ekyo abantu mukaaga bokka.
2: Omuko gwange gulina ebyalo 8. Bw'ogaba obukadde ataano buli kyalo kiba kifuna abantu nga 7. Omuntu ayagala ekintu okumumatiza nti sente ziweddewo olw'ensonga eno obeera olusobola okusobola.
3: Sebo nkulofera nti eggombolola yaffe yesinga obunene mu disitulikiti ya Bukoma Nsimbi. Erina ebyalo 5 mu kibi naye efuna ssente zezimu ne ggombolola ya Kagologolo erina ebyalo 15. Tebali emiruko egyabwe gikola ebyalo 3. Emiruko egyaffe gikola ebyalo 14 8 10.
0: Mu nsisinkano y'emu waliwo n'abalala balumiriza abakulembeze b'emiruka okubeera emabega w'emivuyo mu PDM ng'ensimbi zino baziwa banganda n'emikwano n'ekireka nga bangi ku bantu nga tebaganyuddwa.
2: Okumukubadde kuva mu baami abatukulembera ab'emiruka bobadde yigezaako okuva bano babenificari balina engeri gye bayita we bati tebagenda balaba abantu abamu baalabimu amuluka n'amugaa kizibu mpisaawo gyakola bona we bw'oleeta ekifuba n'ogamba kino kijja kubeera kati gwate obeera ofuuse nti naffe kennyini nga bwe tukulembera sako yaffe oluusi tweryamu enkwe.
3: Ekizibu kyaba miruka chiefu saba kubanga jjo owe Nkyanamingo ow'ekisojo katono omukwate ettayi nga tulonda ng'ayagala olukiiko olukalewe lwa lukomawo kati ne bamiruka chiefu bambi bajja ne bagenda bajjako abantu ssente mu byalo abantu 6 ne babaleeta nti fe tulina okulonda ne babawa bano nze babiyogera. Obukadde buli 5 abantu basoloozezzaako omusolo ogugwe bali 6.
4: Olukakiifu
3: oyo weemale ku ye n'owe mirambi oyo ne recording ezimu ziina.
0: Mu kubaanukula omubaka Hassan Mukiibi Sserunjogi asinzidde mu nsinkano eno n'asaba bakulembeze okusooka ng'okusomesa abantu ku bukulu bw'ensimbi zino nga tebannaba kuzigaba.
3: Abantu wadde tunabawasse tubasomese ekyo tugenda kukyeteekamu yopulogulaamu agenda kubeera ya tubayambeko tubasomese tugenda nti waayogera kufuna akadde nyo badde yagala kukolaki kibadde njala kusimba kasooli nti olina ekikoteka nti nina 5 kikuyo kasooli gw'osimbye ku 5 kikuyo toyinza mufunamu ki sente kati oyo akimanye kubanga njala mbabuulire akakataako mukalawo sente ntiina nyingi nnyo kimanye bamwe abategedde nti kati sente bagenda kuzongeza okuva ku bukadde 10 okutuuka ku bukadde 2 buli muki mubaka.
0: Mu ngeri y'emu era omubaka Hassan Mukiibi Sserunjogi asinzidde wano n'ajjukiza abakulembeze bano nga we buli obuvunaanyizibwa bwabwe okujja abantu mu bwavu.
3: Tuleme okuwulirawo emboozi yonna egamba tawaddeyo omukwalo bamuteeke kisiti ekyo munyambe mbegayiridde eyo tukidibye tunyonyole bunyonyezi bantu nti bannange mwasaba abantu 2025 ne sente twakunyeko z'abantu beka nga kwekunyonyola n'okwetonda kukakukolaki tulina naye embuzi nti ate tokolete abantu abo bana waliwo sente nezitandika nga zibaako n'ebikoli sente y'omunaku tekolaki kati sente z'abanaku abantu tubawe ssente nga tetubasaze kuyadde n'ekikumi n'ekyo waliwo n'ebigambo byembadde mpulira nti waliwo abantu badde baleeta nga si bamiruka gyamu ne bafunira ssente miruka gyamu ate bagamba waliwo n'abakulembeze abadde babyetabamu wanisuju wanawaddewo mubyonki munti kati njagala ab'ebutayungu be baba bafuna ssente z'ebutayungu ow'ekisojo afuna ezaawa ow'emmanyiko afuna ezaawa ow'emirambi afuna ezaawa z'emirambi.
0: Mu birala minisita omujja avunaanyizibwa ku by'obuvubi era omubaka ow'ebuvuma Honorable Robert Migadde Ndugwa agambye nti ensimbi eziteekebwa mu by'obulimi obulunzi n'obuvubi zikyali ntono nnyo newankubadde ng'eggwanga lyattu Uganda libiyimiriddeko nnyo. Oluvanyuma lwa minisita omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Honorable Henry Musaasizi okusoma embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 ng'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi byaweereddwa ensimbi obuse 2,229 Migadde agamba nti okusinziira ku ndagaano ya Marabo Protocol Uganda gye yassaako omukono n'amawanga amalala ng'ebyobulimi biteekwa okusibwamu ensimbi 10% ku mbalirira y'eggwanga kino kikyali lugero. Minisita Migadde era mwennyamivu olw'ensimbi entono nnyo eziteekebwa mu by'obuvubi era wano w'asinzidde okutegeeza nga bw'agenda okuluma n'ogwengulu okulaba nga mu mbalirira eziddako byongerwa ku nsimbi.
5: Ensi ez'enjawulo mu Afrika zakkaanya zijja kuteekanga 10% mu mbalirira y'eggwanga nga bigenda mu byabulimi bulunzi n'obuvubi. So tubadde tutambulira mu bitundu nga 3.5% twagenda Kenya twagenda ku 4% naye ate abasinga bwe batunuulira abo ne bagenda mu maaso ate kutunuulira byabuvubi ate ebyobuvubi byatuneeberabo binnyo. Tine ku 3% ogenda okulaba ng'ebyobuvubi kati omwaka gw'ebyensimbi guno gwe tumalako yafuna just 9% a whole sector subsector nga wogiraba.
0: Mu bufu bwe bumu obwo oluvannyuma lw'okusoma embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 ate bo abantu basabiddwa okukola ennyo basobole okwegobako n'awookerawo obwavu. Okusaba kuno okukoleddwa Byansi Sande Ambrose Kafunda, ssentebe w'ekyalo Bbuye Kikumbi mu munisipaali y'e Mityana, bw'abadde ng'ayogerako n'omusasi waffe. Ono agamba nti kyannaku nnyo okubanga abantu abamu beesuliddeyo ogwa Nagamba mu kunoonya ensimbi ne badda mu kulera engalo nga kino kikoze kinene nnyo abamu okusigala ng'ensimbi zibeekubyampi. Kafunda ono agamba nti nga gavumenti esomye embalirira y'eggwanga kyandibadde kyankizo nnyo n'abantu ssekinneomu okuteekateeka embalirira zaabwe okumanya biki bye bagenda okukola bafune ku nsimbi nga bwe balinda gavumenti nayo okukola ogwayo.
6: Gavumenti bw'esoma bajeti yaayo naawe soma bajeti yo mu makaago muyige okubalirira amunoonye amakubo omuva ssente naddala amakubo amalungi ate mukwataganire wamu omukyala n'omwami mwenna okubanga mukola awamu n'abaana baffe naddala abo abakuze muyige okukekkereza mu budde buno sobole naffe okubaako tageti gye tutuukako ng'abantu ate aba wansi. Anaawe soma bajeti tolowooleza kukwata ku kintu kya gundi oba ekyagundi osobole okuweza amangu. Kakasa nti ogenda kukola bukozi ekirungi nti okyali muto okyalina amaanyi n'obutaboola mirimu kubanga buli mulimu ssente mweziri muve mu kukuba ebikalu mwegendereze muleme okkuba ebikalu saawa ya kukola.
0: Mu birala ebbeeyi y'ensimbi nga weeyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo webukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America egula wakati wa senti 1372 okutuukira ddala ku senti 1382 ate n'etunda wakati wa senti 1375 okutuukira ddala ku senti 1395 ate yo euro egula wakati wa senti 1395 okutuukira ddala ku senti 1415 ate n'etunda wakati wa senti 1405 okutuukira ddala ku senti 1426. Yo paundi egula wakati wa senti 1406 okutuukira ddala ku senti 1905 ate n'etunda wakati wa senti 1475 okutuukira ddala ku senti 1508. Sente ye Kenya egula senti 24 ate n'etunda sente ye Kenya egula wakati wa senti 24 okutuukira ddala ku senti 28 n'obutundu 5 ate n'etunda wakati wa senti 28 okutuukira ddala ku senti 3 n'obutundu 2. Ag'obudde buno bwegatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
7: Badu uliriza maulia gebyo busubuzo kuwa musio na wanoku Radio Budu ni Housing Finance Bank. Katizimbe nyumba ye yogwa nanyini ngofuna loni okuwa mu Housing Finance Banka ea zimba mpola mpola okutuka kumilioni ya 5 zinongozisa suli ya mumia kesatu. Loni eno osobola okusala woku jisa sulanga buli mwezi obamu makati kwa mwezi okusinzira kunyingizayo iranga loni yo ekumi wabu tilibidi ne Credit Life Insurance nga gocholi no kupana choko efu nila loni chechapa chetakalio zimba nobufumu kubeye nsamu samu. Housing Finance Bank edunga misi wa banki nkule ya Uganda nga nesi misi wa customer zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda paka kubuka dekumi tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye Radio Buddu, radio yo mtu wa bulijjo. Ebisa sate bigwayo.
8: Aha, koteka mbote.
7: Ai gwai.
8: Ai.
7: Karevu. Uno ye karevu, wano ku Radio Buddu. Nga utusibwa ko chogi Habo Products. Aba kukoli ya bisigwa ne sabuni ya binyeliza, no kulongo sensusu. Bisange mu maduka, ne mu supermarket season na. Chogi Products. Clean your skin, open your luck.
9: Karibu bali batia.
10: Balungi tata.
9: Gundi tomo sangi.
10: Hey.
9: Eriye manga eri ku kisenyi jali mere ebikaju. Okimanyi nti yali simba yona enjaga. Badde mpita ite.
10: Pulire unye chiro.
9: Simba yenjaga. Era tuwa tuita ita nampe mitwala aga.
10: Ah, satu.
9: Na ngamba tochogera na yona enjaga njitunda. Ngira nenji sala nenji waba ntune baji. Huyo. Alabika java mchisenyi
10: uto. Katugiru kupa.
9: Pamwala wana ebikaju. Hanza anzije.
10: Polisi gira tuwa milio za bili.
9: Zapade.
10: Aja kumpa nange kumia kate polisi gaba nyingi.
9: Hati usoko leke.
10: Bera ukande. Hati usoko. Kuma dimi ya feye njaga.
9: Anaga maoji.
7: Uyo ye Karibu, wano ku Radio Buddu. Nga utusibwa ko chogi Habo Products. Aba kukoli ya bisigwa ne sabuni ya binyeliza, no kulongo sensusu. Bisange mu maduka, ne mu supermarket season na. Chogi Products, clean your skin, open your luck.

0: Mbwense eno oluvanyuma lw'okumala emyaka 3 mirambirira ng'ali mu koma era ng'afiiridde ku myaka 47. Okufa kwe kulangiriddwa olunaku olwaleero era okusinziira ku mawulire agavaayo galaga nti ono yazirika mwezi ogw'12 omwaka 2022 bwe yali akola dduyiro ng'ali n'embwa ye era abasawo be ne bategeeza nti kivudde ku buzibu bwe yali alina ku mutima era nga bwe bumuviiriddeko okukkirira ewa Ssenkaaba. Abekika ky'abalangira mu ggwanga lya Thailand bavuddeyo ne balangirira okufa kwa Mumbejja ono era ne bategeeza nti bafiiriddwako omuntu abadde ow'omugaso ennyo mu kika kyabwe. Kitaawe yabadde omuwala omukulu nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 7 gw'12 omwaka gwa 1978 eri mukyala we Omumbejja Sowamo Sawali. Ono abadde munnamateeka ng'abadde alina postgraduate okuva ku Cornell University wali mu ggwanga lya America era yakolako mu kitongole kya United Nations mu New York nga yafuukako ne ambassador w'eggwanga lya Thailand mu bitundu ebirala. Mu 2001 taata we yamufuula akulira abakozi bonna mu lubiri era nga bwe buvunaanyizibwa bw'abadde atambuza. Eyo nga tuvuddeyo ebikumi by'abayizi wali mu ggwanga lya Indonesia beeyiye ku nguudo mu kwekalakaasa nga baagala gavumenti ebeeko ne kyekolawo ku nsonga y'ensaasaanya y'ensimbi eggwanga eryo lireme kulangirirwa mu luse lw'amawanga amaavu. Abayizi bano baagala omukulembeze Probo ayimirize ekintu eky'okwonoonanga ensimbi nga bazisaasaanyiza ku bintu ebitagasa ggwanga eryo era nga bagamba nti beetaaga n'obuli bw'enguzi nabwo bulinnyibwe ku nfeete naddala nga bakwata abo ababwenyigiramu. Bano bawakanya n'okusalawo kwa gavumenti okwongeza amafuta nga bagamba nti kigenda kosa nnyo bamufuna mpola. Okwekalakaasa kubaddewo ku nkya y'olunaku olwaleero newankubadde nga tewali bantu bonna baalumiziddwa mu mbeera eno kawabe okukkirira ewa Ssenkaaba. Wali mu ggwanga lya South Korea kooti yaayo esindise yali omukulembeze w'eggwanga eryo Yoon Suk-yeol mu nkomyo amale emyaka 3 mirambirira oluvannyuma lw'okusindika ennyonyi ennwanyi mu ggwanga lya North Korea. Abali ku ludda oluwaabi bategeezezza nti Yoon ye yalagira ekikwekweto kigende mu maaso mu mwaka gwa 2024 mwezi ogw'ekkumi ng'asosonkereza aba North Korea basobole okutandikawo olutalo. Era kinajjukirwa nti ono mu mwezi ogw'ekkumi n'ebiri ng'ennaku z'omwezi 3 yalangirira efuga ya kinnamagye wabula byonna n'ategeeza nti yali abikola okulaba nga akuuma eggwanga eryo. Ono asindikiddwa mu nkomyo amale emyaka 30 ate munne iyo gw'avunaanibwa naye yasindikiddwa mu nkomyo amale emyaka 15 nga Kim Yong-di n'omulala gw'avunaanibwa naye yasindikiddwa mu kkomera amaleyo emyaka 3 mirambirira. Tova ku Radio Buddu amawulire gabadde gava bweru wa ggwanga. Nze Prosi Kabanda Nanyanze.
1: Agoge gabadde amawulire okuva bweru w'eggwanga ku 98.8 95.5 Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Programu nayo
1: mkaka mprogramu nayo
3: nzedde wando ngagamba bamufamire mwenyirinyiri ate mamuli abamuteekako eddagala
1: nayo
4: amaeddogo mu indasitori eri omuntu akusiranya n'akuddiza ddala mu kyalo
1: tukuwalukamu ku baseremubo
3: abayimbi madimbuko kinongera kikugamba batuuse okubeera nga ba MP basaba obululu bagendenga ku nyumba z'abantu bagambe nazze wendi mundabye nazze naye batakola ebyo tebajja tudamufuna bantu
5: tukukosa nnyo tubalake kunze nawe ntibivudde
1: ebira programu nayo ebira programu nayo iyo mkaga okufa okusamusa mpeza omutundu paka mwendeza akawungezi mwetukuwe.

0: confidence you now. Naya. And we are Radio Budu. Ready to do our job. Oni muzei kakumba wana Radio Budu. Nga kutusibu wako roko bo.
1: Rokum. Ama andikaba wanguzi.
2: Alo mkulu sepo banyabo.
3: Munyango no muzei kakumba nga bulijo wente o yebi afayo.
2: Ente yebi afayo. Yetiyo.
3: Ati nakule ente. Inenyo anto nya. Uriya ngati kankuguze ente ya juice. Nze nga manyali imba.
2: Nakula atya.
3: Inyo ante mweka mura butunda. Edako mchungwa.
2: Ye.
3: Edako ya mata. Edako ya juice. Ono webi vade vinje vitabike.
2: Eyo nto ba msambwa.
3: Ate nga ya zada kana kayo wanganti. Ate kuka genda kuvamu soda.
0: Mzei kakumba. Wana kredo mda kutusi wako. Proko boom.
1: Proko boom. Ama andikaba wangu zi.
0: Ntujo yebye mzanya cha sinze yobunene musiyo na katieri kufe
2: iye
0: sizoni ya mpaka za chikopo chensiyo na yine guse wano atenga gwe kafuru kati lababa stabo mkuchanga akapira ngabali wakati mchikolwa ngenobuwe emisa kabia kawomu akanda ilo special tumanyo inzo kuangule chinene echo kola gulabu guse chupe na ilo special ukebele wansu wakasani kila uruonyige sita emunya nyasita bili mkaga hashi oteke mkodi jona sangamu ukusobulo kwefunio mkisogo kuangule bilabo gwe kafuru nena ilo special mkasira kana ka FIFA World Cup na ilo special biyo mtongole mkufujidile mpaka za FIFA World Cup bili ya bili mumukaga umwenge tegutundi weli abo abatana weza miaka 18 nyono obuvunanyizibwa

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti olunaku tulukubye olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba, olwonga kasera kakuwummulako.
0: Era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa,
0: naye ky'oba tokola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu,
0: kubanga yo tevaako,
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro,
0: era nga tulinamu okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka kumakya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
2: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
3: Mbaka ze chikobu cha mwanga gensi yo na FIFA World Cup bia bili mukaga zizi no zivuse wana.
4: Mubye mwogera te mubi manyi nze mbaka kasa no mwaka guno World Cup fa abachelusi tumutwala.
5: Mama wa Galileo bia mwena yenze kwa seno kwe siva.
4: Mwabachali pulia mulimukaya na.
5: Onari mugamba mwabachelusi era World Cup ba mutwala.
4: World Cup, World Cup chi. Laba nono, toma nji World Cup atandika mwezi guno.
6: Eno World Cup ya mawanga si ya kilabu.
4: Chogamba chelusi teja kubamu.
6: Mugambia za mawanga.
4: Era nene sambira mugwanga
6: kuveko goja kunsura dal
3: kati buli gwanga lili kubulinze ebibuka 16 mu bisawe 16 kigenda okutoka teranga mawanga damu nana galwa nile chikopo chimu chino chocha FIFA World Cup bia bili mukaga mita wana myerere guno mulilo kati gwe subira gwanga cheli na twale chikopo eranga radio yo namba mu kuwedeza to kusunsulire ndiba
1: Radio Buddu
3: tuli kusati sati na timu ya byamzanya 10 netege fo kuwedeza ndiba yo naho kuvyade kudenge liso kapaka kudenge lisemba yo wali nga chikopo bachanu de FIFA World Cup bia bili mukaga wana kwedi obda kutusibwa ko aba beti kampuni ya byamzanya cha sinze
4: wamone
3: the coffee village manager group.
7: Tutuina

0: okugira ina abayimbi babeera nabo owulidde nga ntandise okumwenyumirizaamu okuva lwe yamaliriza Nankani University.
1: Weyamaliriza University n'agenda?
0: N'agenda mu Kampala eyo gye babadde kaati abadde atandise okubamba babeera mu Nankani mu ntambi z'abayimbi eza vidiyo.
1: Bangambye abadde dansa.
0: Baye batyo babagira babibya amazina mu nnyimba z'abayimbi era n'okugira okutuuka omutomera. Nti yabadde adda waka kuno nansawo ye manyambu nga balina vidiyo gye bagenda okukwata owulidde
1: nga kibi nnyo muzee
0: bwe bamutumiridde mitawaana nnyo mitawaana bannange ebintu byomu tusenyusa okulaba ssebo anti okusanyuka sikugaana mitawaana byazze si bulungi okufa si kirungi naye oba olwazaako naye omuntu agize n'alwala Nankani n'alwalako jjanjabako nooga nti yalwala kumala emyezi oba ebiri oba gumu naye omuntu afudde ekisidenti kuba omwana oyo jo twabadde twogera nga agereese kubanga juzi yabadde eno ku lwokuna otegedde twabadde eno nga muga nti owaayo undeetera ddi omuko owulidde nanga nti omuko nja kumuleeta saagala kufuna bayaaye njagala nkuleetera omuntu omutuufu owulidde kaati ne muga nti kubanga munnange nyinza okuvambula mu bwensi eno gwose yasembayo mu banne owulidde nga sirabye ku muzzukulu kubanga abaana abo abawala be basinga okutuka ddiyo ennyo nti omuzzukulu w'omwana omuwala yayanguwa mangu okwawukanako n'owoomulenzi banne bonna be yasomanga nabo bafumbiddwa abalala bali mitala w'amayanja bagenda kuleeta bakoni gamu tugereesaamu awo ne muga nti lwaki tondeetera omuko nga nkyali mulamu ŋŋenda kufa nga toleese muko kumba ate yagenda okufa nsooke mukama katonda ankubye omuggo ogutagambika bannange katonda wattu mwanange mwana omuto myaka 26 munnange oba waakuguma niye oba onaakolaki
2: Salongo, Salongo banaye nga bitalo.
0: Babo tuse Salongo munyanga.
2: Muganda wafe naye guma, Salongo kakana.
0: Mitawaana byazze bubi.
2: Muganda wafe yatuyitako wano jo mbuduka kulukuna. Kumbe nga tusibula.
0: Olwo nga tusibula nze kugambye
2: nti. Banaye bitalo.
0: Olwokuna lwa sabiti.
2: Salongo naye kakana.
0: Olwokuna.
2: Salongo.
0: Yabadde wano. Owulidde
2: yatuyitako ali mbuduuka yatuyitako naaguliramu awo n'abazeeyi abaliwo yabawaamu kumba abasiibula akisidenti zino zajja naye bitalo nnyo Salongo bitalo ddala
0: mbadde nnyumiza bano nga mbaga nti omwana yabadde wano
2: twamulabye ku lwokuna
0: nga tugereesa mugamba
2: munne gwe yabadde naye
0: weebale nnyo nga mugamba nti abako baleeta ddi leeta kubukubako
2: gwonawe oyagala ofune olabe ku muzzukulu wakirizi nga mukulekeddeabadde
0: talina owulidde bwe yamaliriza Nankani University n'ayingirira ebyabayimbi
2: abadde muyimbi era nga atusanyula
0: abadde
2: muyimbiabadde
0: akubazina otegedde
2: naffe tubadde tumanyi ku kyalo tulinayo muganda waffe
0: kanyotandise
2: enteekateeka ziri zitya Salongo
0: ng'ali mukundaga nti bamuwandiikidde ennyimba empya n'agamba zino ennyimba zigenda kutugaggawaza
2: naye abadde agenda kutandika okuyimba
0: ezi yayimbayoko akayimba kamu n'amala n'agenda mu ebyo ebyokubeera mu vidiyo z'abayimbi bwazina amazina era nga bamwagala
2: nnyo
0: naye munnange sibyasobose
2: accident oba omuntu alwalako n'omanya nti bali mu ddwaliro wali bajjanjaba
0: okulwalako era kyeŋŋambye
2: naye accident okugwawo
0: bugwatukira kwekulwalak
2: wabadde awo ngaofuna simu
0: bankubidde katono nzirike otegedde
2: bizibu Salongo
0: kubanga omwana nga oyo yasembayo mu banne owulidde kwenakoma nenga nti ebyokuzaala mbigaddewo myaka 26 ku myaka gyennyina nyina emyaka 9
2: owulidde
0: ye yafemba nenga nti mukama katonda weebalo nsobozesezza abaana 12
2: yemugalanda
0: kyokka ekyewuunyisa yafudde

0: Ewa utuli kuchenda mumunana kwa umuza munana na chenda mutana kwa umuza tano radio budu radio muntu wabulijo baka deba fabali mubiaro tupategeza ntirubu ya mila mwari senye gono ajane chifuba kotekano musuja otegedi na imu wabacha ina kupitia bibajo vya miembe muambara zitonya obukomera otegedi mufumbe wanange mubirenga munyu wako kubango no senye katamara gagenda ngo weda
1: chitofu
0: unobuajia osobola okusisira naye emyezi mukaga
1: nulwechu
0: mweyoteze mukolechi senyigona asobola okubanga ata agenda kubanga wakanka bulidde omuntu omukulu atulude olwakaana buzzukulu bwaffe
2: kukaba kuki
1: atamanyi na kunyiza
0: owulidde so nolwechu senyigono tumulabukirire mangu embeera atedde munte
1: nga bwe twekuuma n'obulwadde bwe
0: ebola naye yakutefuse ekyonga
1: naye yafuse ekyonga tatuletere ebizibu tumanye engeri kiri tuyinza omwekuuma mu okulaba ngaate tetumu okufuna wakeyo jetu
0: oyinza
1: okulowooza nti biri eyo ggulu
0: kumbi
1: nga nawe wekyetoloola dda bakwatayo ogu n'afuna kesi ekyo ekitundu nga kimaze okulangirirwa mu bayino ebola
0: bulungi nnyo mulamwa gwaffe mugutegedde kubanga twagusinyizzaako netubaga nti taata asazizzaamu ekiraamo ebiraamo ebimu tibirina makulu oba tuba tulina okutuukiriza ebiraamo by'abagenzi
2: ensonga eno yandibadde ekwatibwa
0: etya waliwo ebiraamo ebisaana okugaa nti anedda niwankubadde omufu yaleka akiraamye mubulamu nedda
1: naye kisuse
0: kisuse oba buli kimu kirina okukolwa ng'oli bw'aba
2: alambye
0: bw'aba yasaba awo we tuli ku nnoti 752-9855 we tukyali awo endala munnange yakyankalanamu katono tugira tuyitaawo munnaffe
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
4: Ebare tuweleza.
2: Alhamdulillah.
4: Owebe mwa kulikeyo.
1: Mvudeyo sebo.
4: Mune jeva ale tukumisi ngale kwa kuuliza.
1: Munange nga nina ebya kampuni ebirala ate ebinkwasaganyiza.
4: Nyabo. Kulika yu webare kubimaliriza.
1: Amina sebo.
4: Kati zimba dingamba ujo mwana uodala
0: wangi
1: mwana we
4: mwana uodala ujo msebo
0: uodala
4: kubanga nze manyaba sanya bomu nforufa tibatoko kunonya yendongo mwana bayi zo kubanga mwana ujo namubutufu bakumusiza wichijirwaza omusami okutanga mwana wa abazaba mzara basami ya abasami olupa wetu
0: anti ona inzo kuwa yesi musami ya utege
4: ee awa ajarete ayaragano kuketa wendo
0: mbi ii
4: ayo agamba
0: muzei kazara mwana ya te kukubanga si musami
4: ya kati kati zeka tibwasa ufatiti nukne mbada tibwasa chikola njima ima sanya na madama ima korecho baulu gira kuto mtu ufaka sopa kuno nyando nga tebala peki kanada kuzi
0: ndiyeriwe kubenyo
4: evira mkange kumwela kutoka kudigi daba soka ni mabuka mkama ni madigira ni mabuka nyingira ni maka ama urufayo alene bakora
0: Bali nyomu nyange bali le dala swahaba
2: wewe obanafa bakunga serape bagama nti banono bakuletedde obujjanja by'obwekike kyo awaggulu ennyo mu baana abato abakulu wamu n'abakadde eriggwe munnaffe yakubwa stroke otawanyizibwa omutwe ogw'olutentezi osanyalala olumu omugongo olumu ennyingo olina obulumi mu maviivi baga nti beekwate abaana abalina ekizibu ky'obwongo nga kino kibaviirako mwatu n'okube nga tebategeera bulungi bayiika endusu tebooge era bulungi baga nti genuine kunga serape wali okubeera nga mwattu akola omulimu obujjanjabi bwaffe busennye essira ku kuwonya obulumi mu binywa amagumba ennyingo n'emisuwa era mwattu n'oddamu n'oterera ddala bulungi nga tokozesezza na ddagala lyonna okuggyako enkola eyaffe eya kunga serape eri mmwe abaana abalina ekizibu ky'obwongo kiyite autism muweebwa obujjanjabi bwa kunga serape era mu bbanga lya myezi esatu gyokka obeera obuukira waggulu nga jjanze kaa tugamba tutya nti kunga genuine kunga serape tusangibwa ku Goflin Hotel okulia na ofisi zebi okulonda buruwa kuraunda bautwe yeka tuwe kulide Masaka eno mutawuni mechipando jachiraba yamboka obelenga mwatu wefu nilobu janjabi tukubile ku 0752 28 49 oba ku 0782 23 08 82
0: mbaba Seruganda
4: wanase
0: Sebu tutio
4: mbagala nyo
2: nafe tukuagala
4: ohutunde kajambo
1: kajambo nyo Sebu
4: Seru yangi asinzira kamazi
1: iye Sebu
0: wanji wanjira na jitumbula
1: iye Sebu
4: kakati
1: ono
4: mzee mbate manyengiri jari omuntu omukuru anatamba nechi anu
1: Eshiriwa
0: chimususeku
4: obono mwashi areka rami
1: na ye walu tewali wachiramo chitasani deba nange nankubadde tusamwe chitibwe biramo byabafu
4: omuntu katuyo yako le chiramo nga tatamide nga mulambo runji yana yagede mu chiramo niba bino gubererwa kubanga yaba nensonga lwacha alikozibwa acho
2: we wow
4: Mungo mnyinga wa gama kwa mkutaira dende. Omutu watu kiro kuwatika nga data mbibe nga simu laru. Ya vane so nga wache kila mchi achate mwe eri eri eri mu. Ya kati gubo imi ya no gama chindi menye u. Ache mga vata kuku kwa wate mwale wate kia kula vila kuku. Nga tu ino guverida echira mchi nchiko ono mbuganda. Kata tu mungu wakanga ya tuwa lukude na alama.
1: Esebo.
4: Na
1: ya teba gamba ncherato inakula chintu chitiobo la Buganda bwe kibanga chikuru mbuganda olowoza wano chibate chikontana no Buganda
2: nobu wangwa
1: nobu wangwa
4: nobu wangwa kakati gambuze mbita ya lama chikwe chikona nerio wangwa wano ya gambe dongereo amazina za
1: chini
0: na haba imbi ba imbi
4: na haba imbi ba imbi kati kata uchechewe shikota nubu wangu
1: au tuba tukungu baze tuba tukungu baze
4: katika ambuze chigata chikata
1: kanetu wakata kutimai
4: boka wana mfute nikoma o
1: chachi okungu baga tekutegeza kukaba
4: chivate kire makuru Esegeza di musanyuke mudigide Nyo si ule mubu njini teneje ngeze Cheza tulekele mirembe
2: Bajaguzo ula mubu
0: Weka mazi
1: Okungu baga no kujaguza te wali nja ulo
0: Wali uwe nja ulo
1: Buwaba wali uwe nja ulo
0: Kubanga wakuselebrate
2: Nda wali uwe muntu agama antinze Nja kuba ngeze Na ye musanyuke Uluo ula mumuka mabuwa mpade Gemba dena mwe
0: Tumulujari wakundi baku bendongo nga mwala wafude
1: Ate vane ku ndongo Ne kutema atema kajambia
2: Kuranga nechira mumu chisuma Mtu omu genzi Yala mabuati
0: Wali uwe mkungu omu otegedi ya gamba anti nze baino okunzi kanga nyimiri de buno obongo zibagwe basa
2: oyo yali mulwali oli kubanga mu biwandi
0: ko akidingana
2: mu biwandi ko bye taina oya kiteeka
0: kali ngo ganja a mukole kesi nga yakuyimba
2: na ye wabanga ina we yachiwandi
1: ya biteeka muno okwejja ko waye buno obongo tebabwe basa
0: tebabwe basa
1: kati bwo
0: ndo kusigalanga musa
1: ndoza yashira anti mukama yasinga yabwe basa
0: mundafwe
4: abebere bang
2: baba tofili
4: Ega mburi mburungi.
2: Mwe tuli mgana angi.
4: Opa nabi wanga.
2: We wow.
4: Zeno kukuli e. Na kubiwa wawo aflemete wukumuja kunyanje yo. Ya gama ti alama nga sanugada ya kusaga. Kutulane mkuru wa saa. Mgama leo mwatu mnule yo. Moto kebele tungo kutoka kundi. Siya kito mwa ama zero.
0: Ojo.
4: Baita kuche wakatao. Niko tiko boko leba kubba mazi.
1: Chichi.
0: Tonda wangi.
4: Ate bako tobako mao.
0: Nge
4: wate kateka bagenda kugenda bagenda kwe kuzika bagenda kuzika eri. Echira munambe emu. Nafi lapa funga acha imunama tuga amba nga nakule nafa mwendo ngu mjije ye kule. Ewa za ya sasa wa zaiga kuminabi. Zaiga kwe sasa mwendo ngu mjije kaba.
0: Bani angapa fumura mfufu
4: ya nafuka matembanga fude muziku wanukumpi abazuku banzanyireko
0: ee
4: ya abazuku
3: batula kuri bazanyira kuri tekira mushyakaho
5: bamutebuke
3: muzeta za tekira mwero mwana baya alama watawa jangu da mamuziku ya kubeki dongo
0: batula bila nabiye wanga mkuru tofu nabiye wanga
1: we wao mkwano guwa fegwe wena alie yongori mulunzi wankoko olunda za maji obo olunda za nyama gano mauli de gasanyu jori banafaba bri rubinse organic supplement South Africa bakulete decos dio stop organic supplement inga chino chirungo munange chiteke wa mumere yenkoko iranga bagamba nti chirungo chino chigenda kuyamba nyo kubanga ate chijanjaba endwa dezenja ulo munkoko munono nga mwemuli no kuonya kosidiosis munkoko zona kakati bagamba nti chirungo chino chigenda na kuyambako okugoba obutwa mu mere yenkoko munono nga mwemuli okubanga chigoba omusujja munkoko enkoko eza wiki emu ne wiki enya zijja kuba ziyambibwa okubanga tezifunira ddala musujja ogwo kakati ne bagamba nti kigenda na kuyamba okulaba nga ate kirwanyisa okuunyisa kw'ekiyumba ekiyumba ekiwunya nga kyankoko ate n'okutobya ekiyumba ekirungo kino kigenda kuyambira ddala okulaba nga ate kibijjirawo ddala kakati kyoyina okukola kwe kubanga okiteeka mu mmere y'enkoko kirunge mu bulungi nnyo bakiyise Coccidio Stop Organic Supplement era nga bagamba nti gwayagala okubanga okirunga mu mmere y'enkoko kwata kilo chikumi ogatemo kiremu eyekirungo awo bigenda kuba bikolera ddala bulungi nnyo innyini ddala ekirungo kino osobola kisanga maduka gonna agatunda emmere y'enkoko mu ggwanga nosobola okubanga ate okyefunira kakati mu kibuga Kampala genda mu ku offices zaabwe ziri awo na tete we bayise ku Prime Village Mall room number B41 wogenda okubanga obasanga kweyo molo etunudde mu paka ye na tete atenge Masaka ogenda kuba obasanga ku Buduveti we batadde ekirungo kino ekya Coccidio Stop Organic Supplement kigenda kuyambira ddala bulungi nnyo baga nti osola no bakubirako ku namba zaabwe zino nosobola okubanga obuuza oba okubaako ate nekyomanya ku 0703 82 22 22 oba 0709 87 77 77 osobola okubanga ate munnange oyambibwa gwo mulunzi w'enkoko n'ekirungo kyaffe kino ekya Coccidio Stop Organic Supplement goba endwadde mu nkoko ko ate tojja kubanga wejjusa
0: mbaba mukuru adumba maiko webali kubanga ku olio wa gate fit with maiko wano mukibuga Masaka tulibire ko nyo ku mukuru wo
1: kakola chako
0: wa mifumbi na mubiri kubanga
1: gwa yagala okay
0: ku gate fit
1: ate fit olowoza mbadde sitegedde bugere
0: olid no bicho mutulabire ko nya izaka mugabo
1: mbadde ntegedde
0: bugere
5: wewe obanna faba jena habos baganti bakuletedde jena acid dagala dungi nyo ku ulcers kakati tuganti jena acid dagala lya butonde likola ku peptic ulcers atenga likolewa bakugu ate likolebwa na bwegendereza jena acid yona tira ddala obuuka bwonna obuleta ulcers asabula acid amu n'omuliro oguletebwa ulcers mu lubuto kakati mu abalodde ba ulcers era abayamba okuzimba ebyenda byammwe n'ebiddamu n'ebyezimba bulungi ebibeera byokeddwa acid wa ulcer kakati nno bagamba batya nti gwe mulwadde wa ulcers ono jena acid akakanya n'obulumi obwa ulcers kale mweyambise alimu ebirungo bisatu ebyamaanyi ebiwonya ulcers jena acid akakasibwa ekitongole ekikola ku byeddagala mu ggwanga alimu matundiro g'eddagala gonna okwetooloola eggwanga awamu ne muzi famase kakati tugamba tutya nti singa okozesa jena acid mwatunula banga omuliro n'obulumi tebikakkanye laba omusawo
0: mbaba katugendeko ewa kitungi wa negomba katuno nnyo ate tukoma otuvaawo
6: Tusindogoma tuwa tukidensiyo na Eno ye Radio Budu Radio yo mtu wa ulijo Ebisa sate vigwa yo
7: Waha, koteka mbote
6: Ai, mbote
7: Ai
6: Karevu Ono yekalevu uwano ku Radio Budu. Nga utusibuwa kuchogiru Habo Products. Aba kukwari ya bisigwa ni sabuni ya binyediza. Nukulongo sensusu. Bisange mumaduka nemu supermarket season na. Chogiru Products. Clean your skin. Open your luck.
7: Karibu bali batia.
8: Balungi tatu.
7: Gundi tuomo sangi.
8: Hey.
7: Eriye mange eri kuchisenye jali mire vikaju. Wachima inti ya simba yona njaga. Bade mpita ite.
8: Oh, pulire unye chiro.
7: Simba yona njaga. Eratu watu ita ita. Nampe mituwala aga.
8: Ah, satu.
7: Nangamba tocho. Ogera na yona njaga. Njitunda. Gira na njisala na njua wabantu nebaji. Uyu. Hala vikajava mchisenye.
8: Tatu giri kupa.
7: Pamola wana vikaju. Hanza hanzi jene.
8: Polise gira tuwa milio za bili. Za
7: pade.
9: Aja kumpa nange kumia gata polise gaba nyingi.
8: Hati usoko liki.
9: Bera ukande. Hati usoko liki. Kuma dimi ya feye njaga. Anaga maoji la moja. Kazi jene. Yogera kunjaga.
6: Uyu yekalevu uwano ku Radio Budu. Nga utusibu wako chogiru Habo Products. Aba kukwari ya bisigwa ni sabuni ya binyediza. Nukulongo sensusu. Bisange mumaduka nemu supermarket season na. Chogiru Products. Clean your skin. Open your luck.

0: pumzi kukucha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Mutu.
0: Radio Mutu wabuli jo. Emba kaze chikomu cha mwanga genzio na FIFA World Cup bia bili mukaga zizi no zifuse wana.
3: Mubye mwogera te mubi manyi nzemba kakasa no mwaka guno World Cup faba Chelsea tumutwala.
4: Mama wa Galileo bia mwena yenze kwa seno kwe siva.
3: Mwaba chali pulia muli mukaya na.
4: Onari mugamba mwaba Chelsea World Cup ba mutwala.
3: World Cup, World Cup. Laba nono, toma nji World Cup atandika mwezi guno. Eno World Cup ya mawanga si ya kilabu. Chogamba Chelsea teja kubamu. Kugambia za mawanga. Era nene sambira mugwanga kuveko ngoja kunsura dalu
0: kati buli gwanga lili kubulinze ebivuka 10 na mukaga mu bisawa 10 na mukaga je chigenda kutoka tena nga mawanga damu nana galu anide chikopa chimo chino chocha FIFA World Cup bia bili mukaga mitawa na mierere guno muliro kati gwe subira gwanga cheli na twale chikopa eranga radio yo namba mu kuwedeza to kusunsulire ndiba
4: radio buddu
0: tuli kusati sati na timu ya byamsanya 10 ta netege fo kuwedeza ndiba yo na hokuvyede kudengeliso ka paka kudengelisa mba yo wali nga chikopa bachanu de FIFA World Cup bia bili mukaga wano kwedi obdo kutu wako. Ama beti, kampuni ya mzanya cha sinze.
3: Wamone.
0: The Coffee Village Manage Group. Tukua niliza, mundiwa ya mpaka za chikopo chansiyo na FIFA World Cup 2026. Enu yisawa, ama wanga na munano kwa chololensi. Galua nide chikopo chimo, guo subira. Guanga chedi na tuwale chikopo chino. Katia matugo kredi ya budu. Mpaka za chikopo chansiyo na FIFA World Cup 2026. Nga kutusi wako, ama beti. Katibeti nga kumizanya jenja ulo o wangule wewandi sakati ku www.ababeti.com ate kwa kuzisa kasimu akatono nga tulina internet njiga star emumu nana tanu stanka gahashi ku Airtelo uba njiga star emumu kaga tanu stachenda hashi ku M10 usubulo kwe wandisa utanikirao kusibe mipira Ababeti, we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaize zenja ulo, mubitundwa bienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe, nga wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka, guogule takofini na kechapa, atengo suba no kulisa subia muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina ne planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kwenye bibale bilala, atengo suba no kubebu za kukubia ulimi, kono obu yambi.

Kali, ochali ku radio budu, radio eyo muntu abulijjo, mwebali nyo, mwebali liddala, mwebali kupira ngate mjie kumideko, mwebali kupira ngate muuliriza, tuingide chitundu echo kubiri, chente kateki ya tuwa tukwenke sports special, nenga bumanyi abulijjo, kuluna kula Friday, tuba no mchala, reste, mbatide na mugema, njago kutegeza ko, honono tubira na ye, kuluna kula Friday, na danga tuingira weekend, hukumanya nsonga nga bezigenda maso, no kubira ngate zitambula. Era njago kutegeza kuko anti tugenda kubanga tetu mwega tako atubulire butia na 40 bet wegenze maso no kuberanga ate tuteke deteke de dalanga tuingira weekend tuli mu package za World Cup musonga zona ngabe zigeza ko kuberanga ate zitambula so tugama nicho gendo kola ogenda kuberanga ato tuchalira ku website ya fe ya www.40bet.ug ensonga zona osobola kuberanga ate wa magwe ozitambuliza dala bulungi mu kasera kano genda bugenzi ku website ya fe ya www.40bet.ug ensonga zona osobola kuberanga ate ozitambuliza dala maridadi sana gwe na auliriza iyo muntu wabulijjo ready obuddo so ate tugamanti nebyumba bya fe byonna bichi ali bigule mu kasera kano osobola kuberanga ato itayo nowera bila ediba no osobola kuberanga ate ensonga ozitambuliza dala bulungi gwe na omulunja auliriza nenga njago kutegeza kuko nti weekend games games zilitano nambilira banafe aba 40 bet ze basobodo okweranga ate balondedde dala obulungi ennyo iranga games zezo kuliko egwanga elya Brazil nga basamba team egwanga elya Morocco game negenda kuberanga ateja obudenga bucha lunako olwenkya lwegenda okweranga ateja obudenga bucha Brazil nga bazanya team egwanga elya Morocco USA nga bazanya team egwanga elya Paraguay and then Budachi nga bazanya team gwanga ila Japan, Australia ngabazanya timu gwanga ila Take, Qatar ngabazanya timu gwanga ila Switzerland, Mumbera ngabwegeza ko kupiranga te etambula. Era njago kutegeza koko anti bogeza ko kwangu tunulira ba customers bafe, balonzo mupira ogwo gwa Brazil ne gwanga ila Morocco ngagwe mupira agwenzo kwangu roza koko awamagwe ogutunulidwa ennyo mu nteka teka ngabwegeza ko kupiranga te etambula. Era njago kutegeza koko kunti ebitundu chinana mu busatu ku buli kikumi abawagizi ba timu aba bettings bafe na daku 40 bet babi wadde gwangira Brazil okubera nga tebo wangula edibe elyo athen ebitundu musanvu ku buli kikumi anjago kutegeza kuko ni babiwa amalili atenga ebitundu 10 ku buli kikumi babi wadde draw na munte kateka ngabo yigiza ku kwiranga ate etambula agwe na umununja buliriza eyo muntu wa bulijjo radio boddo ebitundu 10 ku buli kikumi babi wadde egwanga elya Morocco timu egwanga elya Brazil okuwangula mpira guno elimu mtwalo gumu moka kaga muru nana na then timu egwanga elya Morocco okuwangula kapira kano kalimu emitwalo etano moka kaga then amali wakatu wa matimu zigano gombiri kalimu emitwalo esatu mukenda then amatimu zigono kuteba boteka ku mtwalo ofune emitwalo ebiri amuru sanvu atebo gama ntigona tegaja kuteba ofune mtwalo gumu moka sanvu mulwenda kale no bingi benzo kuranga tosiba ku ndibeyo ya Brazil ne gwanga ya Morocco na under ya 0.5 obofu ne mtwale biri mukanana mulwenda then over ya 0.5 obofu ne mtwale gumwe 10 nyamu bisatu under ya 1.5 obofu ne mtwale gumwe 10 bisatu mu rusambu then over ya 1.5 obofu ne mtwale bisatu mwe 10 mtwale bisatu mu rukumbi 5 so tugamanti tuchalire ko ku website ya fe ya www.40bet.ug ensonga zonno sobola kupiranga ate wa mago zitambuliza dala bulungi era njaga kutegeza kuko anti singono bango tuchalide ko service ejja kubera yanjawulo nyonyini dala okusinga ekintu ekyakyo na agwe na auliriza eyo muntu wa bulijjo na radio buddo tugama nsije mpira joka jogendo kupiranga to sanga na da website ya fe wabula mpira mingi jogendo kupiranga to sanga yo wadenga lijeza mwe za maradok kupiranga tezi kumekerezewa ne tugama nti wafe lije zizo na ujia kuranga tozi sanga yu ilo msimbi guo na abantu kubwa genzi masi nukuranga tewa wangu de mutufu bagufuni ya dhabu telev nangatugu kuwa siza yensu ngarwa chinti mpakazi ni zaode kapo zaode zgini ukuranga tezi tandika tuwasobodo ukuranga tetu watambu de mbitundu ya bianja uro okuetu liguanga Uganda ukulaba ntia te wa magu 40 bet tuangiru ukuranga te atuse mbelira abantu bafe nukuetu la ensio na guwe na auliriza yomu ntuwa ulijo
radio Buddo. So yenteka teke ngabu yegenzo kupira ngate tambla bibana fe aba 40 bet. So tuchali leko ngoita ku website ya fe ya www.40bet.ug uja kupira ngato tufuna utilev. Then nebibu ya fe vienja ule masaka wano buluwamu service ya fe tugamanti yongiro kupira ngate sembera joli na dagu wa muuliriza atera anawe customer wa fe service ya fe uja kupira ngate ujifunia utilev munteka teke ngabu yegeza kupira ngate tambla gowe na omununja uliriza eyo muntu wa ulijo radio Buddo. So bibana fabo aba na 40 bet bubako obo rested osobode kupiranga tetu mufuna na ye nsubira nti bubako obo osobode kupiranga to bufundi didala bulungi buweta go kupiranga to ulira nenga tugamba che tusingo kupanga tukubiriza betting ano buvunanyizibwa to betting acho nacho ulina betting eche chitono chitagenda kupira ngate chikusala betting eche chitono chotagenda kupira ngatolu milirwa wadenga teri chitaluma na yate betting echo abana balino kupira ngate basuma abana balino kupira ngate balia yensonga chitugamba nti betting eche chitono echitagenda kupira ngate chikusa chotagenda kaba maziga ntio muindi ankubye kunzi tabusi na kunzi jamu mutima munsonga zonna ngabe zigeza kupira ngate.